Anyway, good morning sa atong pilanggang atag palamati, ang Dios gid mo pakamayo sini aga. In behalf sa mga senior pastor, Pastor General Vergara, Nemenyo, and the Berian family, new kubos nga lagad, youth pastor sa Berian Bible Baptist Church, Pastor Carlo Valerio Saliwat, nagatambyaw sa mayong aga sa aton nga tanan. And then, magasugod kita pagi sa pagpangamuyo. Ginoong Dios, nagapasalamat kami Lord sa kaayo mo, katutong sa mga kabuhi. Salamat sa bago naman nga adlaw, ngayon mo gindugang sa amon hulam nga kabuhi. Salamat sa Sininga Radio Station at Janet 8.5. Salamat sa kabuhi ni Sir John. Bisan pa sa akong kaupod subong. Salamat sa ilaman niya effort kag labaw sa tanan. Salamat sa opportunity kag blessing for us nga maka-share sa imong pulong diri sa Radio Janet 8.5. Lord, continue to bless the ministries of Berian Bible Baptist Church sa amon senior pastor upod sa panimalay kag sa tanan niya mga members kag magapakamayo. Bisan pa sa amon mga kauturan nga nagapalamati, nga nagasunod kag labaw sa tanan. Nagahatag sang suporta sa Sininga Helikoton, I pray nga ikaw magabless, ikaw magapakamayo, tanuga mo tagipuson kag unahuna pagi sa imubulaan niya pulong the Holy Spirit, ikaw magapainchindi ang labaw sa tanan, ikaw magaluwas Lord Jesus sa mga taong gusto magpati kay Jesus as their Lord and personal Savior. I bless ang ininga takna kag bind the powers of the devil hindi sa mga tublag this morning. We commit all those things in Jesus name. Amen, kag amen. Again, good morning sa atong tanan, kay ang Dios gid magpakamayo. So this morning, I would like to emphasize in the book of Nahum, siling sampulong sa Ginoo, the Lord is good, a stronghold.

enemies. So amo ini ang ginatawag nga pag-explicar kung ano ang Ginoo nga ginsaligan ni Nahum during sa iyang time. And then sa panahon subong, siling sang pulong sa Ginoo, the Lord will avenge us. Meaning, ang Ginoo nag-reserve sang iya kaakig sa mga kaaway sang Diyos. That's why sa panahon ni Nahum, hindi siya mahuya magtindog, hindi siya mahuya maghambal na ang Diyos niya gamhanan. And then siling sang Bible and verse number 3, the Lord is slow to anger and a great power, and will not all that acquitted or acquit the wicked. The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. So iya lang ginpakita, iya gindemonstrate kung ano ang Ginoo sa iyang kabuhi. That's why this morning let us focus the God of Nahum. Ano gid bala ang Dios ni Nahum nga iya gintuuhan kag iya na ginapatihan. The book of Nahum is the continuation of the book of Jonah. If you remember the story of Jonah, na si Jonah nag-disobey sa Diyos, ginpakita sa pulong sa Ginoo, the missionary journey of Jonah, the mistake of Jonah, the misery of Jonah, and then the message of Jonah, ginpakita na even though nga ang tao magpalayo sa Diyos, but still, ang gusto sang Diyos, amo gihapon ang matuman in all the Nineveh, all the people believe God sa ina nga lugar. That's why the continuation of the book of Jonah, the book of Nahum, nga ginpakita, the Lord is good, a stronghold in a day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Let us consider first this morning the goodness of God. Yes, the goodness of God. Ano bala kamaayo ang Diyos? Siling sang aton niya text this morning, the Lord is good. If you remember the things sa imo kabuhi, how, ano ang Diyos kamaayo sa imo subong? If you remember the past, if you remember the things nga imo na eksperyensya, nga nagligad na, and then imo tanawon ang imo sitwasyon subong, siguro abyan makahambal ka, the Lord is still good. Because God is good all the time, and all the time God is good. So the goodness of God, could you imagine how good is our God sa ato niya kabuhi? It determines una sa imong edad. Kung pila ka na subong, amo man nakatutom o kamaayo ang Ginoo sa imo kabuhi. If you have a blessing today, if you have a work, if you have a strength, if you have everything sa imo kabuhi, tanan halina sa Ginoo to demonstrate the goodness of God. The Lord is good in Psalm 100 and verse number 5. The Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Yes, my friend, ang kaayo sa Ginoo to all generations. Kung ato lang tawon ang Biblia from the book of Genesis to the book of Revelation, nag-demonstrate sang kaayo sang Ginoo even sa lain-lain nga panahon, sa lain-lain nga mga tao, nga Bible character, but still, God is good. Siling sang ato nga lesson to all generation. It may be sometimes ang mga henerasyon naka-experyensya sang hindi maayo. Kung ibalik na ito ng history sa Pilipinas, may mga na-experiensyahan na we are captives sa mga lain-lain yung mga pungsod. Pero excuse me, my friend, still God is good. Sa una nga panahon, kung ang aton mga kalulahan mag-istorya sa mga mapait na mga kahimtangan sa tuman niya kapigaduhon ng ila pagkaon tubo, aga, ugto, kaghapon. But still, they survive. That's why sa panahon today, hindi na natin ma-experiensyaan because of their effort, their sacrifice for us. Pero nag-demonstrate ina mga abyan sang kaayo kagatutom sang Ginoo still hasta karon.

and the life of Nahum. Sa iyang kabuhi, he experienced the goodness of God. In the book of Psalms, David demonstrated the goodness of God, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Psalm 145 and verse number 9, the Lord is good to all. Yes, my friend, even sa mga tao nga nawala, nagabuhat sang hindi asang mga maayong butang, but the Lord is good to all. Wala sang pinalabi para sa tanan. The Lord is good to all, and His tender mercies over all His works. Maayo ang Ginoo, abyan. That's why sa aton yung sitwasyon, subong, it may be naka-experyensya ka sa mga butang nga hindi maayo. It may be ara ka, subong, sa trying times sa imuha kabuhi, o sa downfall sa imuha kabuhi, or may ginaatubang ka, subong, nga dako nga problema, financially crisis, even sa health. But still, I tell you, my friend, that the Lord is good. It may be today wala mo napinsaran, but still God is good for us. Sinisang Bible, the Lord is good to all. In the book of Psalm 34 and verse number 8, oh, taste and see that the Lord is good. Mas nami nga imo ma-experiencehan ang ginatawag nga kamaayo sang Ginoo sa imo kabuhi. Imo makita ano ang Dios sa imo kabuhi. Yes, my friend, o mga pinalangga namon nga tagpalamati sa sining radio station at Janet 8.5, if you are listening today, my friend, maayo ang Ginoo kung imo natilawan kag imo nakitaan. That's why ginimpasay sa book of Psalm, O taste and see. Kinahanglan mo ma-experiensyahan the goodness of God sa imo kabuhi today. Kay sometimes ang tao ma-experiensyahan lang ang kamaayo kung na-achieve mo ang imuha goals, na-achieve mo ang imuha dreams, nakapasar ka sa exam, nakuha mo ang imuha goals sa imuha kabuhi. But what if na-failed ka? What if napaslawan ka? Makahambal ka nga ang Diyos hindi maayo? No, God is good. God allowed circumstances in our life because gusto sang Diyos nga maka-learn kita. Maka-experyensya ka sang amo nang abutang. Tungod ang Diyos may ara purpose sa imo kabuhi. And siling sang pulong sa Ginoo, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. That's why ang importante nga ikaw nagasalig sa Diyos. That's why sa kabuhi ni Nahum, naghambal siya, the Lord is good, he proclaimed. Even sa iyang sitwasyon, being a prophet of God, a servant of God, is not easy. People will mock you, people will reject you, ang mga tao mag-persecute sa imo, but still, Nahum nagtindog because he experienced the goodness of God sa iyang kabuhi. Just like David, just like the prophets, just like the people who believe God. That's why this morning, importante nga imo matilawan, ma-experiensyahan ano ang Ginoo sa imo kabuhi. And like, just like Nahum, yan nakita the goodness of God. Ikaduha, yan nakita the power of God. Sinisang Bible, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Yes, according to the Bible, we have trouble in every side. Hindi malikawan nga may ara mga problema, mga sirkumstansya nga maabot sa ato niya kabuhi. But listen to this, my friend, our God, the God of Nahum, a stronghold in the day of trouble. Yes, siling sang Bible, could you imagine the God or the power of God sa imo nga kabuhi o sa kabuhi ni Nahum during the time? And siling sang Bible, a stronghold in the day of trouble speaks the power of God.
Yes, we do this, we do that because of the power of God. But listen to this, my friend, this morning. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Could you imagine the Lord is our helper? That's why nag-humble si Nahum, a stronghold. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta nga gahum, nga ara sa imo, kunupod mo ang Diyos. Just like sa panahon ni David. How David defeat the giant Goliath. Could you imagine a little boy? A shepherd boy? Iya na perde ang a man of war? Could you imagine kung ato ng taon ang background ni Goliath? A Philistine, a giant, sa iyang henerasyon, my friend, bata pa lang, ginatrain na siya to be a warrior. But still, na-defeat tungod sa gahom sa Diyos. And today, ano ka dako ang imo problema? Nga hindi ka man magsalig sa Ginoo. And we can say the power of God. And then, sinisang ato niya lesson in Psalm 62 verse number 7 down to verse number 8. In God is my salvation. Sinisang pulo sa ino, and my glory, the rock of my strength, my refuge is in God. Trust in Him in all the times, O all the times, ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us, Zela. Could you imagine God has a power to protect, has a power to preserve lives, and has a power to provide the needs of His people? That's why today you are alive. We are here today because of the power of God, because ang gahom sang Diyos, He can provide everything nga imo ginakinahanglan. In Psalm 91 verse number 1 down to verse number 2, sinisang Bible, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. So my friend, could you imagine the power of God? In conclusion, saligi lang bala ang gahom sang Ginoo. God is gracious. Kun aton makita, God is merciful. Slow to anger as demonstrate ni sang verse number 2 o verse number 3 kag nakita ni Nahum, and a great in power. Could you imagine we have the God, the most powerful God. He can change everything sa aton niya kabuhi. Even the wind, even the storm obeyed Jesus Christ. So now this morning, my friend, don't underestimate the power of God sa aton niya kabuhi. God is still working in us. God is still working on you, because siling ni Nahum, the Lord is good, a stronghold in a day of trouble. Ano ang trouble mo subong? Ano ang problema mo subong? Isalig lang sa Ginoo abyan. Kaya ang Ginoo mangita o mag-work sa inatawag nga in mysterious way. So the God of Nahum, he consider the goodness of God. He experienced the power of God. And number 3, silinsang Bible, aton makita, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So number 3, silinsang Bible, silinsang aton yung lesson, the promise of God. Nahum experienced the power or the promises or the promise of God. He knoweth them that trust in Him. In the book of Psalm 103 verse number 14, silingsang pulong sa Diyos, we are troubled, or for He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. Even though the situation of people
halin sa yabok ka magabalik sa yabok. Sa sitwasyon sa panahon ni Job nga iya ginimpasize nga we are from the dust, kagsiling sang Bible, nakita sang Ginoo ang ato niya frame, ang tanan sa aton. But still, ang iya promisa, faithful and true. See, in Corinthians chapter 4, verse number 8, down to verse number 9, siling sang Bible, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not disappear. Persecuted, but not forsaken. Cast down but not destroyed. Could you imagine what is the promise of God sa ato niyang kabuhi? 2 Corinthians chapter 4 verse number 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Hebrews chapter 13 verse number 5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he saith, I will never leave thee nor forsake thee. And that is the promise of God. How God show his protection, how God shows ang iya nga pagpalangga, because he promised us, I will never leave thee nor forsake thee. Yes, my friend, mga kauturan, mga hinigugma namon nga nagapamati, subong, nami ang promisa sang Dios. Kag nami maeksperyensyahan mo ang promisa sang Dios, I will never leave thee nor forsake thee. And by the way, the Lord promised eternal life. Nga amuning dapat ma-experyensyahan sang tanan. Sa tanan nga magpati kay Jesus nga iya bugtong kag personal nga manluwas, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, and that is the promise of God, the eternal life. Eternal life nga gusto maangkon sang tanan, but ara kay Jesus. Could you imagine 20, 26 years ago on the cross of Calvary? He shed his own blood. He offered his life and says, it is finished. Giyagin bayran ang tanan ng mga sala sa mga katauhan sa sininga kalibutan, including me and you. Kagsiling sang pulong sa Ginoo abyan hinigugma, ang gusto sang Dios nga ikaw makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, because iya ni gin promisa before the world began. Could you imagine nga sa aton nga pagka makasasala, sometimes malipat ganita sa Ginoo, sometimes ang aton focus sa aton lang kabuhi, sa aton mga butang sa kalibutan, but still God is good. And he offer us the eternal salvation, the eternal life. That's why today, salvation is a gift. Ang kaluwasan abyan hapus, maangkon mo kung imo batonon si Jesus nga imo bugtong kag personal nga manluwas. Kay siling sa pulong sa Ginoo, my friend, ang kaluwasan libre o gina-offer sang Ginoo para sa tanan. Kag siling sang pulong sa Dios, imo mabaton kung ikaw mag-ako nga ikaw makasasala. Ikaduha, kung imo hinulsulan ang imo mga sala. Ikatatlo, kung imo batonon si Jesus by faith sa imo tagipusoon, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gina-offer ni para sa tanan. That's why kung ikaw nagapamati, kag wala ka pa nakasiguro, kung maabot sa imo panahon o takna sa ginatawag nga end sa imo kabuhi, maabot sa imo panahon ang ginatawag nga kamatayon, my friend, din ay hanmakadto imo kalag. Isa ini ka seryoso nga pamangkot. Kag ini nga pamangkot, my friend, ikaw lang ang makasabat. Kung diin makadto imo kalag, either langit or imperno. But siling sang pulong sa Dios, ang importante nga ikaw maka-experyensya
nga imo maintindihan ang simple kagapos nga paagi sang kaluwasan. Kag siling sang Bible, imo ma-secure ang imo nga destiny. Imo ma-secure ang imo nga destination dito sa ginharian sa langit if you believe Jesus sa imo nga tagipusoon. That's why this morning hindi inipagpaligara ang ini nga panahon o ini nga tinion, my friend, nga kinahanglan siguruhon mo nga mabaton mo si Jesus nga imubugtong kag personal nga manluluwas. That's why there is a Radio Janet 8.5 always namon gina balik-balik ang ginatawag nga kaluwasan. Tungod ang kaluwasan libre para sa tanan. Kag ikaw ang magdesisyon kung imo ibatonon o imo i-reject si Jesus. That's why this morning, kung ang imo desisyon, imo batonon si Jesus, just follow the simple prayer. Ini nga pangamuyo, imo personal nga pangamuyo, nga imo batonon si Jesus as your Lord and personal Savior. Ginoo, salamat sa imo nga pulong nga ako naintindihan, nga ako isa kadako nga makasasala. Wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Hesus, nagatuo ako nga ikaw napatay, ginubong ka na banhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Ginoo, ginapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipusoon. Luwasa nga akong kalag sa kalayo sa imperno. Initanan akong ginapangamuyo sa matamis niya ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kag personal niya manaluwas. Amen kag amen. My friend, kung hindi mo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ. Kisiling sang pulong sa Gino, may ara kita eternal security. Kung ginbaton mo si Jesus as your Lord and personal Savior, nahimo kang anak sa Diyos. Kagsiling sang Bible, may ara kang kabuhi nga wala sing katapusan. Kagsiling sa pulong sa Gino, maabot sa iyong panahon ng kamatayon, still ang imo kalag magkadto sa ginharian sa langit because you receive Jesus as your Lord and personal Savior. Amo na ka-importante ang kaluwasan. Amo na kahapos ang kaluwasan. That's why kung ikaw nagapamati, dapat batunon mo si Jesus kay subong ang adlaw sang pagbaton, subong ang adlaw sang kaluwasan. Hindi buwas, hindi karon, but now. That's why this morning, salamat sa mga kauturan na nagapamati kang nagbaton kay Jesus as their Lord and personal Savior. Kaya nga aman, importante ang kaluwasan. Anong pulos kung maangkon mo ang bilog ng kalibutan, pero malaglag man ang imukalag dito sa kalayo sa impyerno. Bahala na pigado, bahala na nagakabudlay ka diri sa kalibutan, basta ang importante, nakabaton ka kay Kristo, kay someday, maabot ang kamatayon, ang imukalag magkadto sa ginharian sa langit. Dito, may ka-experience ka sang puno sa kalipay tungod upod mo ang Diyos nga aton manuluwas nga mo si Jesus Christ. It may be hindi ta magkilita na idire sa sining kalibutan, but one day makita na kita dito sa langit kung imo gin seryoso baton si Kristo, gintuod-tuod mo baton si Kristo sa imo tagipuson as your Lord and personal Savior. That's why amo nang pinakadako nga pasalamatan naton sa Ginoo. Ato na i-greet ato mga Facebook live viewers and thank you for watching. Sa ako niya tita, Mildred Alabado Necesario, dira sa may barangay Sanuan, tanan niya mga kauturan naton kag mga taga Sanuan, ang Diyos kin mag-bless sa magpakamayo. And sa ako niya pakaisa, Rosana Orita, thank you for watching, ang Diyos kin magpakamayo. Sa ako niya friend, Jessica Campaner, thank you for watching. Kag sa tanan niya mga kauturan, especially sa itong mga brethren abroad, madamog ninyo salamat sa pag-support sa ilikuton sang Diyos. Diri man sa Sitio Cartel, Sitio Alo, good morning PNP Binalbagan, good morning, ang Diyos gid mag-bless sa itong tanan. And then diri man sa BC Compound, Berian Compound, good morning, ang Diyos gid mag-bless sa itong brethren dira sa Payaw, good morning sa Isabela, sa Himamaylan, kag sa Malabutan, sininga radio station Radio Janet 8.5, ang Diyos gid magpakamay. So today we have a soul winning sa inigaran. So praying and hoping na ang tanan may ara opportunity kag availability sa pag proclaim sa gospel. So aton suportahan kay inihiliguton sa Diyos, inigin pangamuyuan kag I hope and I pray that to all members na magparticipate sa sinihiliguton. So maga pangamuyo kita loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you Lord sa imong kaayo katutom sa munyang kabuhi. Salamat Lord sa sininga registration Radio Janet 8.5. Salamat kay Sir John, kay Satanan, nga naga
support yung sa tanan niya naga bulig nga mapadayon ang ini nga hilikoton, especially sa tanan niya mga members sa Berean Bible Baptist Church. Lord, I pray sang blessing upon blessing, especially sa mga katawhan nga naga pamati kaglabaw sa tanan sa nagbaton kay Jesus as their Lord and personal Savior. Ngayon na eksperyensyahan ang kaayo kagatuto mo, ilang ma-experyensyahan ang imo aga home, ang mga promesa sa ilang kabuhi. Lord, I pray, bless ang amon mga ahilikoton today. Bless ang mga soul winners, tagay kaalam nga lang iton. And I pray, ikaw magapakamayo. And salamat sa imo kaayo katutom sa amon niya kabuhi, especially sa life ni tatay, imo gitagaan another year. Lord, salamat. Kaya ikaw nag-supply, kaya ikaw nag-ahatag kusog kabakod. Lord, I pray, ikaw mag-ahatag pa damo ng mga tinuig, kag mga blessing. Kag I pray, Ginoo, nga ikaw magapakamayo sa amon niya tanan. We commit all these things in Jesus' name. Amen, kag amen. Again, sa tanan niya nag-celebra sa ilang birthday today. Happy blessed birthday, especially sa ako niya tatay, sang nagligad. Happy blessed birthday. And Diyos yun magpakamayo sa atin tanan. God bless everyone and have a nice day.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang, ay tama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: Radio.
1: John
0: FM.
2: Much more music.
0: 98.5 Radio John.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kotnya. Kalau isa ginood, dok, siya masyagahin ni umok na, dok, kunya ni kuyo, sakot siya, dok.
1: Ipabarato pa kini
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. 98.5 Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Radio John.

0: the air and reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Villegas tanggay rin ko.
3: Okay.
2: So, 71, dugay na ko ni gagamit. Mati may dyan. Best thing to do. Balit yun mo ni kay Mayo. Mga katabang dyan sa akong edad. Ingon on. Bisa, bata-bata pa ka. Kung nung kofiya, mati. Bindalian ako ng hot dun.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nani 8.5 Radio Dan.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dan.
6: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: The latest hits and the greatest memories. This is 98.5 Radio Jun.
4: Radio Jun.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga buti.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: listen to FM Station. Radio Jones. Radio Jones. Joke time.
1: Natamaan ko sa inom. Ginom ko ba? Aigat ng bukin. Ala, may aswang.
2: May mabiktima naman ako.
1: Eh, malagyo ko.
2: Dumugon ko ikaw.
1: Hindi.
2: Damat-damat nga nagabago ang itsura ko. Nadula na ang ipiktos ang lana.
3: Hindi na ako aswang.
1: Aba! Babayi ka na. Dali di. Kay dumugon tayo ikaw.
3: Hindi ko. Madalagan ko.
1: Oy, aswang. Balik di.
3: Hindi kuya. Gapang rape ka.
4: 98.5 Radio John.
5: Gwapo taya. Palok pa.
6: Hot hits. Hit, turn it up.
7: 98.5 Radio John.
8: The best mix of golden oldies.
9: This is 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong, ano ginagawan?
3: Dinasoso ko yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5 Best Radio Jog.
5: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
6: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
7: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
8: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: 98.5 Radio Dan.
11: The best mix of golden oldies.
12: This is 98.5 Radio Dan. Radio Dan.
13: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
14: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Appliance and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
6: Today's best mix. Let's go. Two solid hours of non-stop beat.
7: Wow! Are you ready for this?
6: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with the mix of DJ John.
7: Get on to your Remix Live. Right here on 98.5 Radio John.
8: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
9: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
10: Coming from Bounty Land.
11: Speak up so they can hear you.
9: Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw

0: Kasamang humaharurot tuwing morning.
1: Yo, baby.
0: Barbarya lang sa umaga sa Radio Jan.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system ug overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan o gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag higayon kang Doc Alan Autida.
5: Yes, maing adlaw mga socket tech paminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Tagig pagtagad mga sokin tiba na sunda ang amo ang programa ang pagpakabana sa mga palawan ni Dragon Mail. Mga ka na igalang pinakarindot kayo ang atong hatagag pagtagad higala ang pinaka importante ng atong masayran about aning gitawag o sakit nga bruises, ha? Ang bruises mga sokin tiba na o sa niya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayng mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung makinis siya mga hinungdan mga sokin tiba na ang pag kabangga or pagka unsa ba nagkatroma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog papasa or lagom or bunog sa nagkanayang mga kulor sa atong pamanit. Doon ay mga treatment about aning gitawag og bruises, ha? And of course mga sokin tingmano unang 24 and 48 hours makina pinakarindot kaayo gamitan ninyo og cold compress. Pampabugnaw o magbutang higala og ice sa peace towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o

0: usab nga dugo para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa tempanit, no? Mao na higala pinakarindot kayo. Gamitan ninyo na siya o unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tikpaminaw. Mayana ang dahon sa mayana mga sokin tikpaminaw. Mao na siya pinakarindot kayo. Atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no? Mao na higala kanang nagahubag, di ba? Kana nindot kayo na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. Ana ang pinakanindot kayo, nga i-apply ninyo mga sokin tikpaminaw. Aron nga dali og paspas kayo, matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana. Pero ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw. Lalo na tay protection higala ana mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tikpaminaw buntag og hapon nyo i-apply, mas nindot na mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12 in 1 kini siya mga sokin tikpaminaw. Halal ni siya, dako kay katabang para sa atong lawas, ha? Ang atusab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tikpaminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha? Kana gamitan ninyo na, palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya ang ato ang produkto mga sokin tikpaminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatud-an na sa kadaghanan nga Epic Table, sigurado, garantisado og barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika og parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved kini, ha? Mapalit ninyo higala ay magkaulaw na adiha sa nagadayang butika, ha? Ay magkaulaw ana mga sokin tikpaminaw.
1: Naman na po mga suking tikpaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangugko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana din ang ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
4: Coming from Bounty Land.
3: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
5: Bomba.

Kumanda na sa non-stop na tutuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio Joy.

0: more sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo Haplas, anak. Itong capsule o copy o muna akong gikuan ron. Palit na dyan akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Negros Occidental's best FM station 98.5 Radio John FM 98.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world.

0: to us on your smartphone
1: or tablet.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
3: Kwentuhan na ay pakisama.
2: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Hey, buddy, what you doing tonight?
1: I don't know.
0: Lawrence, aren't you?
2: Fly.
3: I believe I can
2: fly.
3: I'm gonna fly.
4: Fly like Radio John.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
5: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Radio John.
1: This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Radio Joy, Joke Time!
4: Ayang boto, hindi ko naging magayang kabuhi ko. Makanto na lang ko sa talon. Mapakao na lang ko dayon sa dako nga manog.
5: Inugay, ko na. Basi ikaw mga unsang dako nga manog.
6: 88.5
7: Radio John.
8: Guwapo taya. Palok pa.
9: Agasi.
10: Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan.
9: Alkasi.
10: Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi.
9: Alkasi.
10: Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
9: Power Booster
10: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
9: Alkaline na vitamin C,
10: mapalit sa tanang mga butika.
9: Alkasi.
11: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.
9: Buong world.

0: tuging makapagpapa inat, makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: The greatest love songs. You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.

0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
1: 98.5. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Kinina po na nga to ang programa, ang pagpagkabana sa maayong panglawas. Your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course, ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome. Ha? Welcome na usap ka mo mga soking tigpaminaw. Welcome usap ka mo mga soking nagasunod sa kanunay sa ato ang programa ka-Dragon Meal sa ato programa. Maing adlaw usap niya ka-Dragon Meal. Maing adlaw usap sa mga nanay-tatay. Palo nagplastada ko asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. Halatagig pagtagad mga soking tigpaminaw ng ato ang tulumanaw. Ang inyohang tulumanon o ang pagpagamana sa maayong panglawas. Kinisap inyong ubo si Gala ngayong madungkod sa kanunay sa inyong mga soking sibenan nga sa kanunay naka hard max stream with all kinds of ginseng mga soking tigpaminaw. Hard sa sarap, hard sa performance, hard ang gana mga soking tigpaminaw sa paglabing-labing ni nanay o ni tatay o ni ate o ni kuya. Mga nai Gala, ang pinaka-importante ngayong masayaran sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo. Abot kaya ang halaga nga mapalitin nyo sa nagadaya ang butika o parmasya. Mga nai Gala, mga soking tigpaminaw, kutan usab sa pipila ka mga minutos. Aning gitawag of ijeng. Ijeng mga soking tigpaminaw, doon ay mga 10 signs of ijeng. Nga poorly number 1 fatigue and lethargy di ba ana apud usab ang joint pain no brain fog and forgetfulness mga igala og mao kini ang isyu sa pangkalusugan mga soking tigpaminaw sa ato usab nga isgutanan sa mga ideran lalo na sa mga ideran mga soking tigpaminaw or sa mga senior citizen ha importante ni naay mga isyu sa ato ang kakapuis panglawas. Labi na sa mga idaran. Pirmi lang naa sa balay di na gusto nga mag-inusara na lang, di ba? Di na gusto og samok, dili na excited sa iyang malabot nga niyang okasyon, like birthday mga higala. Nagpahikahilom lang, dili na excited sa tanan mga soking tigpaminaw. Dili na kaayo gatagad, no? Mga higala, ang importante, aga-imagine na lang bago matulog, daghang kay huna-huna. Kinahanglan na mga soking tigpaminaw umalabot nga gusto nimo nga madaling maabot ang tanan nga mga importante ninyo nga mga desisyon. Dili ka gusto og mga samok og sa imuhang mga giunahuna. Unsaon man nato mga soking tigpaminaw nga mabuhi ta tanod anay nga realidad mga higala. Mao na ang pinaka-importante sa mga senior citizen, mga edaran. Dili usab kalikayan sa maong mga sintomas. Nausab kanila ang anxiety, nausab nila ang kahadlok, nervous o uban pang sintomas na no? Sa nervous mga soking tigpaminaw. And of course, no, masinitan usab nila o masinitan usab nimo ang tumang kahadlok mga higala o lisod sa pagkatulog o lisod usab sa pag-digest no, sa imuhang gipang kaon. Magkaroon ka na ng gastrointestinal problems, no? Sama usab sa kabag, no? Constipation o ang pagtaitai, ha? Dili malikayan mga soking tigpaminaw. Maka na ang importante ang inyohang mahatagan o pagtagad ang ato usab ng mga problema sa panglawas. Ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini o napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado o barato pa. FDA approved pa ni mga soking tigpaminaw ang mapalit ninyo sa tanang mga butika Visayas o Mindanao. Ay makalimot mga soking tigpaminaw ang pinakabarato ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo na sa ipagsabay take one capsule two times a day. Pwede nyo na ipagsabay duha ka kapsula buntag o hapon. Mao na ang pinakanindot kaayo nga solusyon alang usab sa ato mga problema sa panglawas. Dali kayong matuldukan ang nagkadaiyang sakit o balatian.
3: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, himo sa dusi ka na

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Oy.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
2: Kwentuhan na ay magsama.
1: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: and Motorcycle Products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The hottest hits with your hottest DJs. Yeah. J-O-H-N Radio John.
7: Nani 8.5 Radio Dan.
8: The latest hits and the greatest memories.
9: This is 98.5 Radio Dan.
10: Radio Dan.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrica Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa kuan lagsik na kapermi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa kung halag ma dili mo kapuyon kana lang.
0: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: 885.
1: Maybe I shouldn't have told you that.
2: Radio. John.
3: Serving the world, every nation, we play the hits.
4: 98.5 Radio John.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
6: Kwentuhan na ayaw pa isama.
5: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: Maybe I shouldn't have told you that.
1: Yeah. Radio. John. Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan! Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: tuging makapagpapa in makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5. Radio John.
5: Radio John. Radio John.

0: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanag sa paayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka dragon fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome sa kamo sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, atong tanang tulumanon mga suking tig paminaw. Welcome sa mga suki nato nga nagasunod sa ato ang programa ka dragon meal. Maing adlaw sa nimo diha, maing adlaw sa mga listeners nato nga nagasubaybay sa atong programa ka Dragon Meal. Maayong adlaw nanay tatay, palunag plastada mo asa mo namutangan sa inyo namutangan karon. Atong hatagag pagtagad mga sokin tik paminaw ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ana kung gusto mo nga mo text usab sa ato ang numero sa 0950 4419006, ha? Balikon ko 0950 4419006 or di ka ha mga sokin tik paminaw, pwede mo nga mo bisita usab sa ato ang clinic mataga Monday. Open ta alas 9 sa buntag hantod ta sa alas 3 sa hapon. Diha sa may Tanhay City at manglamang sa PNB Public Market Higala. Ita alamang ang GSK St. Vincent Health and Wellness, ha. Pwede mong bisita mga sokin tigalos, binagi lamang sa libre nga konsultasyon, ha. Libre mga sokin tigmunaw. Why bayad, no? Muna nga importante alang sa matag usa nga matagan tabog insaktong pamaagi pagatiman sa inyong kaugalingong paglawas. Ana higala atong isgutan usab ang vitamin B17, ha, di ba? Vitamin B17 mga sokin tigmunaw unsa may maayong ma-apply, di ba? Mga sokin tigmunaw sa ato ang paglawas kung kita nakulangan ining gitawag og vitamin B17. Og matud pa sa mga eksperto nga doktor mga sokin tig paminaw. Og ipamatud-an ni Dr. Ernst Krebs mga sokin tig senior and junior mga higala of the San Francisco, California. Mga higala ang nagpamatuod. Og kini sila nga matag usa nga kinahanglan gyud nga mo kaon og mga prutas o gulay, especially mga sokin tig paminaw, prutas sama sa apricot, apple, grapes, o cranberries, blueberries, o alang usab sa nadiskubrihan, no? O sa ilaha usab nga nadiskubrihan mga sokin tig paminaw, mas labing maayong pang-treatment mga sokin tig paminaw sa mga nagkadaiyang cancers, no? Like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, tumor, liver, kidney, heart problems. Mao kana igala ang pinakanindot kayo nga i-apply, no, sa ato usab nga kaugalingon nga panglawas mga sokin tig paminaw. Aron kita tanan usab maprevensyonan, maprotektahan sa mga natural nga mga ilimnon. Mao na nga nagpamatuod ang ato mga ekspertong doktor alang sa matag usa. Ang dili baka ha, pwede mo nga mutumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg or mutumar mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650. Kaabag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Mao ka na pinakarindot kayong i-take ninyo buntag o hapon. Mao na igala 1 hour after meal or 1 hour before meal. Alang usab sa nagadayang sakit o balatian. Kayang matuldukan mga sokin tig paminaw. Ay kinesya halal nga klases kapsula. Suno sa mga ekspertong pagtuon. Inom gitak anunay o tulok a klaseng kapsula. Naaman tayo mga problema sa panglawas. Huwa ninyo hatagig pagtagad. The prevention is better than cure. Ang pinaka-importante alang sa matag-usa. Akong itunol ang higayon kay Ka-Dragon Meal. Ka-Dragon Meal, imo na po ang higayon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful, ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: Much more music. 98.5 Radio Time.
7: The best mix of golden oldies.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Billy ka sa tanger ko.
2: Okay.
1: So, 71 dugay na ko ni gamit mo tay may jan. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabo jud sa kong edad. Ingon on bisag bata-bata pa ka. Kun mo coffee yo mati. Bendali an ako nang hotdon.
0: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na Wad o Ilaidat o Tagadiin.
3: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaro na o 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa maimuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kan nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit na ng Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kayo, Wag.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
6: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.
7: The latest hits and the greatest memories.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play
5: all your favorites. 98.5 Radio Dawn.
6: The best mix of golden oldies.
7: You're on 98.5 Radio Dawn. Radio Dawn. Radio Dawn.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palook pa!
6: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land.
5: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
8: Bomba.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug lig-on nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
3: Welcome. Welcome sa mga saukang tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon mga saukang tigpaminaw ang pagpakabana sa mga panglawas. O bani kami nyo ni Ka-Dragon Mail sa pipila kami minuto sa tawatagag pagtagad mga saukang tigpaminaw ang ato ang hiskutanan. Ang pagpakabana sa mga panglawas, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga soki na ito ang nagasunod. Sa ilaha usab ng mga soki si Bihanan, sa nagadayang dapit, Bisaya, sa Gumindanao. Halapalaw na plastada mo at iskutan mga soki ng Tikpaminaw. Kining itawag o buni o alipunga. Unsao na ito ni sa pagtambal. Daghan kayo mga kasuhin na ni mga soki ng Tikpaminaw. Mga tambag, gikan sa mga eksperto ang pagtuon. Kinisya nga klase sakit sa pamanit sama sa buni. An-an o alipunga ang tungod sa mga fungal infection. Ang Monisya, sumala pa sa medical niini, mao ang tawag ay infection. Mao na nga o pwedeng mukatag. Ang mao nga fungal infection mga sokin tigwan sa atong pamanit. Sa usab diha sa ato ang partis lawas niini. Mao ang buni. Sa naong usab, makita ni mo ni ang tawag niini, an-an, samtang ang koko usab. O diha usab sa ulo, makita na to diha usab sa singit, mao ang hadhad or jack etc. O ang sa tiil, alipunga ang tawag nini. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw. Nga, kaya nga to usab nga Dr. Punjisop, dako kay tabang nini. Nini nga klasis mga sakit. About aning alipunga buni, dako kay tabang. Ay mo kalimot sa magpalit ana. Kaya nga to usab nga buni, kayang matabangan sa ato ang Dr. Punjisop nga klasis sabon. Abag usab ang ato usab nga kay skin glue power whitening soap. Kung gusto pod mo nga muhamis sa inyong pamanit, gusto pod mo nga muputi inyong hang intero kalawasan, mura mo og kinini ang artista, di ba? Muna siya ang pinakarindot kayo ng klase sabon. Pwede niya sa ipagsabay. Gamit mo niya ng klase sabon mga sokin tikpaminaw. Ay nindot og maayaw ko ang resulta. Ang bunye or ringworm mga sokin tikpaminaw ay usa-usab ka infection. Ang buni sagad makita usab sa lawas, nito usab sa nangs braso batiis, mo na igala dito sa tawo makita na to. Kini ang murag pitsi-pitsi mga higala sa ato usab nga pamanit medyo pula og may mga himbis ang ato usab nga pamanit nga makita na to mga sokin tikminaw. Dili usab dinhi usab mga sokin tikminaw. Regular ang ato usab nga palibot niini mao nga fungal infection, medyo tabingi, di ba? Mo na igala nga makita ninyo sa parte sa ato ang pamanit. Muna nga, sa gikaingon ko na, ay mo kalimot matasana ang pagtumar sa ato ang produkto. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto na ni siya sa nutrients, ingredients, or kompleto na sa vitamin C. Muna siya ang pinakarindot nga klase sa ato ang kapsula. Nag-inom o kapsula mga sokin tikpaminaw, gamit po mo og sabon sa ato ang Dr. Punjisop, kompleto og dali kayo ang recovery. Una siya ang pinakarindot kayo sa atong produkto mga sokin tikpaminaw. Ang ato ang produkto mga sokin tikpaminaw, diniusab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini mga sokin tikpaminaw. Napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado garantisado, og barato pang mapalit ninyo sa nagadayang butika og pharmacy Bisaya sa Mindanao. FDA approve ha, mapalit ninyo ni siya mga sokin tikpaminaw. Ay mo kaulos pagpangutana sa ato ang produkto. Akong itunol ang higayon kay Ka-Dragon Mail.
2: Naman na pod mga suking tikpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Nagkasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o

0: ng immune system.
1: Dragon Fruit Gold!
0: Kumpleto na! Barato pa!
1: Ang pinakabagong
0: Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
0: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
2: Gold!
0: Na!
1: Dragon Fruit Gold!
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you.
4: Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
7: Bomba.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5 Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Iyon na kayo epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay magsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, a pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Gio, best music and best variety.
6: Today's best music.
7: 9.
6: 8.
7: 5.
8: Commercials ejected.
9: Music selected.
10: All nice and decent.
8: Radio.
11: John.
8: FM.
12: I

Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. The most listened to

0: iHeartRadio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: Hey, buddy, what you doing tonight?
3: I don't know.
2: Large, aren't you?
4: Fly. I believe I can fly.
5: Fly like Radio John.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
2: Kwentuhan na ay pakisama.
1: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indakta, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o Kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
3: Yun.
2: Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
1: Yes. Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hot hits
4: all around the world. 98.5 Radio John.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM 98.5.
1: Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
2: Hot! Hot! Hits! Hit! Turn it up! 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
3: Go!
2: Na! Dragon Fruit, go!
4: Serving the world, every nation, we play the hits.
5: 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na alpha, tama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
2: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganos, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Kotob subong, wala na akong nagapati sa imo. Puro ka lang pasalig.
1: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio Juan 98.5. 98.5.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Juan.
0: Na guys, time. Kaya mo ni nga music, naging bulagan kasi ng imo nga nubyo.

0: Binalbagan, Negros Occidental. Handa na ba kayo?
1: Aye, aye, Captain!
0: I-ready na ang inyong mga radyo dahil nandito na ang programang magpapa-good vibes sa inyong morning. Talaga? Non-stop na saya at tugstugan ihahatid sa inyo. Lakasan nyo na ang mga radyo at pasiglahin ang Morning with Radio John 98.5.
2: Hot, hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, sa 8.5
4: Radio John. 8.5
5: Radio John.
1: 8.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Hello there guys! Ang Radio Mobile App ng inyong paboritong istasyon ay 24 hours na!
1: 24 hours na?
0: Opo! Tuloy na tuloy na ang balitaan, musika at entertainment. Ito ang Radio John 98.5 Mobile App. Gwapo taya, palukpa!
2: Much more music! 98.5 Radio John.

0: Mga bes, huwag niyong kalimutang i-download ang radio app ng Radio John sa Google Play Store. Alam niyo bang 24 hours na ang ating mobile app?
1: 24 hours na?
0: Opo, tuloy na ang pakikinig sa Radio John. Anytime, anywhere. Download na!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Tumutok na sa pinagkwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, mainit to.
0: Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inlight, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo tayo!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5 Radio Dyan Lang.

in Lenders Occidental. Radio John. Radio John. Radio John. 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!